valeshene mipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitandu konga ndazula mundi.

0: sa wave.
1: Kini wavelength din tayo.
0: Ah, ilang ma wavelength, babo.